kunezinkinga ziningi emhlabeni kwazisombe sengameva. Kuyofika isikhathi la ozothola khona usuthanda ngokweqiniso maye yonke inhliziyo. Kuba inkinga ke uma leyo nhliziyo ibhekane nomuntu ongazi ukuthi nikwa kanjani injabulo. Ngisho ukuthi kubuhlungu ukuthi uthande umuntu bese kumele umfundise ukuthi yena akuthande kanjani. Kubuhlungu ukuphindaphindana nento eyodwa ngoba lokho sekuyafana nokuthi wena islim.

0: House of Josie.
1: Mamelikile ka hore o complele hore na wa dumela hore mmuso o ka khona ho sireletsa ditukelo tsa bajaki le ho tisa melao ya bojaki ka nako e lengwe na. Akorefe mabaka ha ona wena ditaba tsena o di bona jwang nomoro ya 0751329986. Ho baneng ha ho bewa xenophobia ka pele. Ho sa thwe ho so tswile babakana ho santsaneng ho setse babakana. Ho baneng ha o sa seolwe diketso tsa merusu tse etswang ke batho ba etsang morusu ho thwe South Africa is xenophobic. Ho baneng ha baetapele ba dinaha tse ding ka kwa ha ba bua ka taba ye ba sa bui ka hore ba ho bane le bona dinaheng tsa bo bona ha ba dumelle bajaki ba senang ditokomane. Ke eng ntho ena e thata kanakana e etsang hore ho nkuwe lentswe la lehloyo ho bajaki ho bewe lona ka pele. Noto supahlano nngwe e tharopedi robong robong robedi tshelela. Ha ke so utlwile le letona la tsa matjhaba ha bua kae kapa kae a re ha hona xenophobia mona batho bana ba tseka sena. Ka ofela ba ntse ba re really mmuso we are against xenophobia, really mmuso ha re batle lehloyo ho ba ke mang ya etsang xenophobia. Ke a botsa. Nata super hlano ngwe tharopedi robong robong robedi tshelela maikutlo ha wa bohlokwa mamedi hlere ya aila lesaka lahlela hlela ngwana mmerutlo rena wena ditaba ha di eme ka mogaletse le jwa lona o di bona jwang o di bona jwang ke tlo nka melaetsa ya bathwana jwa tjena ka pelenyana ka pelenyana ke tlo iphamola nke kukorna letsatsi ha li eme ka mogodi eme ka tentjena ha

0: Soweto ke leina la kosha le lo rofa yona ga jwalo gona mo go 011 the pulse of Joseph Mitlisa ke na Don Toliver ana le na Rema and Tembo batla go na ba re Soweto a kompotse na o kile wa re o sepela le batho go ba kile wa re na o na le bagwera ba ile gore o phela le bona nako le nako le phela le botjana sela le sela le ntjana sa inong go no re jajile leng gore o sepela felotsoko felo fa ile gore mo ga gona motho le gore wa go tseba ibile ga gona motho lo re o tseba ditaba tsa gago e fela o kwe batho ba gogela sele ba reng ke skembe ba bolela se lo re wena le ditshome tsa gago ga le dutse le bolela ka sona na se se napile serang gore sera gore eng wena ba gora ba gago ke ba gora ba ile gore ba tshepagetse kwa tloga ontshana sa inong le bona goba ga se ba gora ba mannete ba go ba neng na ditaba tse lo re ba re bolela le hono ke tshe di a tswelela go tla jwang a kompotse wena gore ya mohuto taba ge o e setse e gahlana o gahlane le yona na o e bona ka le hlole le feng na ba gora ba gago ba ile gore phela le bona nako le nako e ke ba gore ba potego goba ke ba gore ba ile gore ba tla go wena ka lebaka la gore go na le se e le gore ba senyaka mo go wene moraga fao ge ba tloga napile taba tseo le gore wena le bona le ya di bolela ke taba tse e le gore di a kwala-kwala mola le mola ke tse e le gore napile re tlo di bolela nna le wena ge le nago lentse le legare le kgatlhampana gona mo go 011 the pulse of Josie.
1: You are listening to the afternoon takeover.
0: Ke yona ntho e ke botsang kere a re bolele o mpotse gore na bagwera ba e le gore o dula le bona o phela le bona o phela le bona nako le nako le a ntšhana sa inong le a shera le dira tse ka moka tse ebile gobe gobe le ditaba tse e le gore wena le bona ge le di boletse tse ke tse e le gore di felela gona mo re dutseng gona ga di tswele ka ntle fela o re tšatši le leng o sepela mola mmoloko ba go eletsa ba re e wena wa go ema ka ororo e le e nngwe ya tse e le gore be le di bolela le bagwera ba gago na go tlile jwang gore polelo ye e be fitlhe mo bathong ba e le gore be ba sa tshwane le gore ba kaba ba ihumane yale ke napile ke re go wena ke re na ke bagwera ba nnete bao go ene goba ga se bagwera ba nnete na mogwera ga botse keng mogwera ke go tshireletsa seriti sa mogwera goba mogwera ke go tsamaya a e ya go yo bolela seo mogwera a se dirang le batho ba bangwe na a re bolele nna le wena re tlo bolela ka se ka moraga irela ya boraro gona mo go the 011 the afternoon take over molano wa la rena la mamaratwa ke labobedi le gono re napile re le amogetse tle bathong re re dudišegang le napile le amogetswe ke gae dulang nabang maoto le tlabeng e kgobe ka motlwa gomme rena re tlo le fepa ka tshedimošo le tše ka moka e ratile fela metsotso e tshelela re napile re ikela mola e rilela ya boraro

0: You're listening to the Afternoon Takeover.
1: Mena nawe ke yona re fileng yona ga jwalo gona mo go the Pulse of Jose gona mo go the Afternoon Takeover bo itishatsa ke na a Donald are o zong khombola mara go nyana fa ba re fileng thando lwethu ka yena abusi ana le yena a questa gona mo go 011 maga jona pele re gatela pele nna go leke nna go la gago nna go le botsana botsana nna go la the afternoon drive mo ile hore ke dumela ga botse gore jwalo batho ba tsene ka re ga difatana ga tsa bona biano ke na go yela biano ya chaile time rena pele re ya maganya rena re ya mafelong a rena go fapa-fapana bjano re ya go ikhutsa gomme jalo tsebe gore se ke se e le gore bja le rena rena pele re lebeletsane le sona mo go wena go tla go tla go fa sedimošo gore o tsebe gore mo e le gore o tlela o le gona ga jalo e ka ba e le gore o bolokegile bogolo jo bo kakang jale dula le rena sešuti se ya le moeng sa gago morago nyana fa ke be ke boletse le wena ke rena o ka reng o ka re o na le bagwera ba gago ba e le gore nako le nako go na le se e le gore wena le bona lentšhana sa inong ka sona le a bolela nako le nako ke bagwera ba gago ke bagwera ba tlhogo ya kgomo ge o ka kwa ba re motho ke mogwera wa tlhogo ya kgomo ona bo no tseba gore jwale ga go sana se e le gore se ka kena gareng ga lena le le ka babedi letloga le le bagwera ba mmapale bagwera ba mannetenetenetenete jale go direge gore go be le dilo tse e le gore wena le yena le a di boledišana le ntšhana sa inong ka sela le sela le a bolela mola le mola le mola gongwe le bolela ka batho gongwe le bolela ka mošomo go tla dependa gore ke eng se e le gore le bolela ka sona wena le mogwera yo wa gago wa tlhogo ya kgomo e fela ka morago ga matšatšinyana sa makae o ko se e le gore wena le mogwera gago be le ntse le di beakanya le se beakanya le ntse le bolela le akanya gore ge re ka dira sa gore le sa gore sa gore re ka humana dipoelo tša boemo jwa mohuta o o makale o le gore o sepela lefelong tsoko kaekae lefelong leo e le gore o iketlile o itebetse o ko fela motho a go go eletsa go botsa gore e mona re kwele gore ga re o beakanya 1 2 3 4 e mona re ya go lebogiša yone na seo se ra goreng wena ka ba e le gore na o bolokegile go mogwera yo wa gago o bolokegile go share-a dikgopolo le mogwera yo wa gago goba e no ba fela gore ga gona taba lokile bona nomoro ya rena ya mogala tšatšin le legono re tlo ba re šomiša ya 072-013-8045 ge le gore na le se le rata go abelana le nna ka sona mo maikutlong a e le gore ke bolela ka ona ga jalo mo polešane e le gore ke bolela ka yona ga jalo wena o ka re fa maikutlo a gago rena wena go ya le ka wena ge o ka humana e le gore mogwera wa gago ke mogwera o e le gore wena le ena le ntšhana sainong le a bolela nako le nako fela tšatši le lengwe o ko se e le gore tše e le gore le a di bolela wena le motho yo di šetse ditswetše je pepe neneng gomme batho ba bangwe ba ntse ba di bolela ebile o mongwe ba be le sebete a be le matšato a be le mahlatlha ba re wena re mona re kwele gore 1 2 3 4 5 6 and ga gore wa lebelela se ke se e le gore wena o se boletse le mogwera gago gabotse thui o tlogo tseba gore ga gona motho yo mongwe yo ke boletse le yena ke motho yo moso jale bolela le nna gona mo go 072-013-8045 o re botse gore na wena maikutlo a gago ke ya mafeng na ke mogwera wa nnete o goba ke mogwera wa mmolai bolela le nna re gore ka bele gorena mogwera wa mohuta wo go wena ke o ra eng o mina eng go wena re mmogo 011 the Pulse of Jose ke radio ya gago radio ya mamorata radio ya setšhaba gomme re napile re thagogile rena ka sona sebopego se ko go topela ena Dr Malinga are oya le selela ke le rato re bolela ka le rato felo fa 011 the Pulse of Jose ke ka miriti

Ebelena Ari Lennox batla go yena ba re pressure gona mo go 011 the Pulse of Jose na go le rena re metso tse ke mehlano fela rena le rikela mola eringela ya bone re mo go na le wena ka re ga lena go le le bosana bosana le nena go la the afternoon take over ya 011 the Pulse of Jose mo le re lebeletse ka mebileng re lebeletse mo go tle go tle ka dikantorong ka malapeng ka gare ga difatanaga tša rena ka mešo go fela re lebeletšane na le lena ga jwa lebile re fela re abelana tshedimošo gore re tle re kgone go goroga magaeng a rena malapeng a rena re bolokegile kudu re lebeletše ka mola gare ga mebila ya maphefo mo e le gore bjanong ke yona the peak hour ke yona rush hour ke nako ela ya sephetephete jale ke dumela ga botse gore magagetše o re tloga re otlela ka boitemogelo yo maatla gore re kgone go boloka maphelo a rena le maphelo a badirišane mmogo ka rena kapa a baotledi mmogo ka rena ka fa mebile ke yona 011 the Pulse of Jose ka la bobedi magagešo nako le rena yone napile e re ke ye mehlano ka ge ke boletše ke re ke ye mehlano e sa le gona molago ya mehlano metsotso gopola gore ka iri ya bone re amogetšwa gašo ya ditaba moraga fao re tlo ba le tlhogo boledišano e le gore nna le wena re tlo ba re ntse re boledišana ka yona re fana tshedimošetšano re fana tshedimošo re sedimošetšana nna le wena ka yona le ka yona nna sepedi se se reng ka re se a tšhaba matšatšing a re mmogo ka moka ga rena mo e le gore le gona bonang ke a lamogela botšang ba bangwe gomme re dulen gona mo sealemoeng sa rena sa mmamorato sa 011 the Pulse of Jose gomme rena re humanega fela ka mogo la number 42 Andrew Street ka mo Wynberg Sandton Johannesburg

shoot ena podulo go bane re tlo go tlisetsa gashwe ya ditaba ka botlalo mo le re tlo kwa madireng gore ka belo re ga jwalo di fetogile ka seemo se se feng na ganya Afrika borwa go akaretsa lefase ka bophara go megele ena le sogana casual o setsa le gona o yeme komana madula ba pile re dira se ka gore ya le rena pile re ya mo Kenya re mo amogela o na pile o tla re fa tsona tsela tsa iri ya bone magagesho ena pile ratile iri ya bone go di magahlogo re na pile re amogetsa gashwe ya ditaba ka ena casual.

Sweet Bad Psycho, yeah, ki yana Avamex, wana mago 011 the Pulse of Jose, ka la miriti, ka miriti. This is the afternoon takeover, yeah, 011 the Pulse of Jose. Na ukilua kwa mlelo anu munga show fellow, mlelo aganchila aganchua, shumishwa ka lele melela la sepedi, uko bare kwa yana bare, ya shikaliche garang liona ya gara. Mlelo anu una pilo u akareche lunche din chinchi kudu kilebeleche baswa bare na bailo gore ba, geba wera barata ko ba dirase wera kwa baswa na si chumi. Humana lore ka lapeng ge o fihla ka gae nako le nako ba go botsa ba re ba gwera ba ga go sepelang le bona ga ba loka ga se ba gwera ba mannete o bo go mafelong dibile ba go botsa ba re ya shika le tshe garang le yona ya gara ge lo rena wa tse ba se lore se re bolela ka sona ga jwalo o kana wa mpotsa gore na e ra gore reng taba yeo go bane ke molelwana e le gore ba bang ga ba tsebe o nokwa motho go botsa seo fela o ska go tshwara na o ra gore reng fela ke motswadi a ntsha le gare a galemela ngwana a re bona ape ngwana ka bo mama bo ketekete ga se batho ba ile gore o swanetse gore na po ikgoranya le bona go bane ya shika letse garang le yona ya gara ke selo re ga jwa le ra se bolela nna le wena rena pele re gatela pele gona mo go 011 the Pulse of Jose ka belo re wena ka maikutlo ga gona ga ba bolela ka ona molelo ona mohuto o ka belo re ba le ba dintshitse enge kudu ka ge ile gore re bolela fa ka ba gotsi go ba bagwera go ba bana ba ile gore ba kenela sela re ka reng ke se gwera ba tsena sekolo mmogo ba dira tshele tshele tshela mmogo humane le gore bile bangwe ba bona ba dira tshela ba reng ke tshela tsa go nwa mabiala ba tshumisa di ko ba tsho di notagi je ka moka ya le humane le gore motswadi wa gago wa lwa wa lla ore no ngwana ka ga ba swanela gore sepele le bao go bane ya shika le tshe garang le yona ya gara ke se le gore ke rata rena le wena ke kwe ka wena la tsena le khono maikutlo ga gona a reng go seo 011 ke yona radio the pulse of Jose go moto shumisha mogala mo go WhatsApp ya rena ya 0720138045 na le wena rena pele re go kagana ga botse tui re tlo bole ditshana ka sona se ile ka meriti na kwela rena re ke shupa fela metsotso rena pile ri tshetse mola iringela ya bone ke se ri pasa boraro sa lena ne go la the afternoon take over ya 011 the Pulse of Jose aga mo mi bilenge ke a tseba re tloga le ipsina ka kudukudu bile le tloga le enjoya le tloga le iketlile ile ka labobedi ke a bona mola le di pain tshela dina pele di a tswa mola le mola magathalo la go pa ga hlogo mola ga mabane go a fokotsega ga jwa le go bane jwa le ye ke yona the afternoon take over rena pile re wipe checka mo ka tshe hlhuleng di deragala mo mafelelong a beke le letsatsi la mabane go bane nete go re tshatsi la mabane be di tloga di rotogela di namela thaba jwa le hono ke la bobedi change maki rena pile re ya namelela nna lo yena re re dumela dumela dumela dumela ge le gore ke gona o bula se ya moya sa gago ke gona re thele tshatsi nna le hono nna rena pile go tsebiša gore lenane go le ke lenane go la mehla le matšatši manda ga go fitlhela bohlano ge rata fela iri ya bobedi go fitlhela iri ya boselela a ke mo nna le wena re tlabeng re dutse fa re boledišana nna le wena re re ye ke yona the afternoon take over ya 011 new religion ke leina la koša e le gore ya tla go wena ga jwalo yona.

0: lesometlhano la metso tse gore nampile re tswela mola e reng ela ya bone magagešo re tloga re leboga ka kudu gobane rena re ikwa re le motlotlo ka lebaka la theletso ya gago gomme ka metlha le matšatši rena re ipsina go ba le wena gona mo sealemoeng sa setšhaba gona mo go 011 the pulse of Josie magagešo ke la bobedi tšatšing la legono ke la boetsi le le botse ebile ke mathapama ebile ke dumela ga botse gore ba e le gore be ba ile mešomong ya bona ba napile ba goroga jalo re tsene ka gare ga mebila re fetsa go amogetswa fa tshedimošo go tswa ka kwa go la Pretoria ka kwa go la Tshwane bo constable Baloi ba fetsa gore fa tshedimošo ya gore ka ba le gorena ka kwa mebileng di sepela jwang tšatšing la legono ka kwa go la Tshwane re tlo boela gape go yena gape gomme re kwa gore ka ba le gorena di fetoga di tla kae ga jalo ka sona sebopego se e le ka labobedi gomme re tloga re šomile magagešo re ga re tletse letšatši la rena la labobedi re emetse tšatši le leswaleswa letšatši la go sasa le rena ka mo gote afternoon take over ke seripa sa rena sa boraro sa lenanego le la rena le lebosana bosana gomme re šetše re fetile mola sekhutlwaneng sa rena sa mathomo sa renyakišeng ge rata fela masometharo a metsotso go itswela mola e reng ya boraro jalo rena pele re gatela pele re tsene ka gare ga tlhogo le dijano tšatšing la lekgono e le letšatši la labobedi tšatši la masomepedi sesoi ke re go wena ke re na go direga eng mo maphelong a rena jale ka rena batswadi le bana ka malapeng a rena kudu ge go fela go e ba le mmolelwana tsoko o bolelang o felang o tsweletswa kgafetša-kgafetša ge go bolelwa ka gae goba go kgalemelwa yo mongwe wa bana ka molapeng o kwe motswadi goba motho o mogolo a re go yena a re ya šikaletše garang le yona e ya gara na seo se ra goreng go wena o le ngwana goba e le wena mogadiwa yo le gore wa kgalemelwa ka yona nako yeo go thiwa go wena gore tseba gore ngwana ka ya šikaletše garang le yona e ya gara re bolela fa re lebeletše kudu khuetšo e le goreng moswa o ihumana go baswa ba bangwe kwa mebileng kwa megoteng kwa strateng jale re gopela gabotse re tloga re tseba gabotse gore tšeka moka di a direga gobane bana ba tlwa ga mmogo ba tsena dikolong mmogo ba phela mmogo kae kapa kae jale gantši le gantši go fela go direga gore ge e le gore ba tswa tseleng ba e leng ba gwera ba gage mo gongwe ba šomiša dinotagi ba šomiša tsela le tsela le tsela le tsela o humane le gore le yena ngwana o a amega ka mo gare ga bao jale ke mo felang go e tla yona taba ele ya gore batswadi ba fele ba eletša mola le mola ba fana ka maele ba re ngwana rena re gopela gore o kgaogane le bagwera ba le ba gago gobane bagora ba le ba gagwe ga se bona nne gobane ya šika letše garang le yona ya gara ge e le gore wa tseba gore molelwana o tloga o lebišitše eng bolela le nna gona mo go 0720138045 gona mo go 011 the pulse of Josie ke nomoro ya rena ya mogale ya tšatšing la lekgono fela ke yone e le gore tla ba re e berekiša tšatšing la lekgono gomme wena bolela le nna gore o re tsebiše maikutlo a gago gore ka bele gore na seo se ra goreng ge go thiwa ya šika letše di garang le yona ya gara gona mo go 011 the pulse of Josie ke e lesome senyane metsotso re napile re itswela mola e reng ya bone re gatela pele gona mo go the afternoon take over
1: straight from Johannesburg to the rest of the world. Hold on. This is 011 Radio, the pulse of Josie. Streaming live from the heart of Josie, 7 days a week. This is where the rhythm of Joburg meets the world. 011 Radio, the pulse of Josie.
0: Gopola gore re sa le mmogo ebile re tlo ba re kgaogane ge tlo rata iri ya boselela nna le wena re sa tsene ga botse thwi dinala di sa tsene ka gare ga mabu re sa tsentse dinala mobung re sa tloga reng.